Lambai su pada rame. Mangarang musrang kana bone to truk serang kara ali tatantara tumul polisa. Wasu tinunda sarna pembaru. Nau maruasa ite wotonge masumba pias waktu er interoda su manarap ni tanu sarani. So dio ite madaringi pospotan dua ta lai mangguru ma ilara. Uru na ilarate malagu modas pebiran ite mialu mialu. Tantrang itambe masinay na mabasa uru mailarang itong mabu pwede itim rin tutulong sa mabu so ariyo man hindi umar yung man o mabu ruwata yam kakali sular mo surga mabu maakan ruwata matarantu pa ading kaman lay subaralo si duto ita tingara suranta ko hati no o mabu anawago darang o mabu lay sampito ruwata si duto watawa tilas pabiran ni amin. Para sa hindi, iyami batong ilay, tayo na kung tempo lo ake, susang o arasun ni hindi, limbo lang ba ni mabu? Iyami batong ilay na somba piya suwak kitur interoda, suwa diyo a sumunarap ni tanong sardani. Iyami suwa diyo a saru malaysa, masinay na, mabasa, mangguru marangitan urwata. Turungan hara hususi, mamanaras wantandar ng isarang kanambone. Tadaya watang may lara a papandu tudan duata surang itan mabu oras sa indi. Alang mabu tamata lungo na masa ina marusara. Matinya ka surang itan mabu oras sa indi rongan na tantalong no hara susi. Tadaya u ringida apenda mawuru padung ilang alang o mabisara matingka hidu tu 20 mau sasara. Tualahe apruno mabu anay mga alang surang kanamboni nariyahite. Madaringi pon si mawu titanduata. Ringanu panagong aran ko Kristus pon si mawu titanduata panabarita mata. Apo mo tarinoro ang karamunan ni orasin sa nasi dutu, apo lumawu ariandi. Ore rinone atonna. Mga aran mo sarang kanambone, turutong sarang karaale, wete suadiwa ite malay sarang atan mawu, sularo mo kesusibatu aro sa paaretabe, sularo mo wukem pandariadi. Apelai surang bukem pandar yadi tatilane ruang puro waru araduane paro apurone sara apuruduane. Apelai pandar yadi tatilane ruang puro waru araduane apurone sara aruang puruduane. Ere indi ponsimawu titanduata. Wariawang Yakub su betel. Yakub nanantangu Betseba wuru inaite watuku Haran. Napawe nanta na nata matanallo mattupe ito na omate susambau tampa arane ana se ito narabianante isudde. Ito nilum malawang ke natiila. Wane wai luruna su sambau watu. Wa ude to nabariawate manungku ito nasilo sambau. Tuada wa sarada surunia wuru pentake nadatingu langitta. Wuru manga malekata wa parele lulintuka su tuada ude. Uru mabu warsika su sandirane la sandirane lapir nabisara ete ya u mabu ruata apan radaloani Abraham uru Isak ya u saru manggokola sio uru su papapulunu leta apan lalalawanganu indi papulunanu papapulunu anambone ere awu surunia. Ibang ito sarum manggewala lai imang ito watuku arawa utampa. Wuru wasio wuru papan papulunu. Yau sarum mangaramata anambom barahana surunia. Panaunge yau saru manturung burum malu ada sio suarawo tampang amatanu. Uru iyo sarung tau iya pida mabelenga watuku wanua indi. Yau tabe manantangu
Madating mo sarang kanambone. Tao niyola a suarawo apam pia ire usiyo. Nase iyako ating poote uru usu atati ile uru nabisara. Uru mau ude isindi sutampa ude. Uru wakute orsa indi ya unais nasingkata. Ito natauta anawo see nabisara. Araw ba ite apa tampa indi? Hindi we warenduata. Ngara pasarlangan no surga. Tirabine marwa alo maranggapa Yakub nabuatte anasee nanganu watu apan ipaat ito niola ay lurunan na wuru niapa resikas nola a watu pananaungan na ito nalarim ito nalarinu lana saitun suwawam batu ude nola asam bau yonggola suruhata ito nanagon tampa ude betel drone arne lus anase Yakub nasalute amung kangu mau nanturunga wuru naluada siau su amatangku indi apidu manggogola anna wuru lau basiau madatin ya uma bele ngapia suareng inang kuringanu saramatta mau saru mola a rua tau uru yau saru manggogulu sasamba wasu mapurong kawagiangan na sumabu usu arawu apa nyogulu mau siau watu panawana apan tau nipalisika indi saru mola a tampam pa tatarra mawana sumabu. Ama sara sindi pon simau tan duata. Lembo sula rumanna ite di sarang kanambone, apa utang ete na ringi pon simau tan duata. Lapidu manguru mama ilara, uru na ilarate, malagu madarohas pabirni ite mialu mialu. Ore rinone atonna. Manga arang musarang kanambone, turutrung sarang karaale tatantara tumor polisa. Soro tampa. Supa basan ni ite oras sa indi subukem pandariadi tatelane ruang puro waru aradone poron pa apurone sara apuro duane. Ude mapariata are mamasilo are apa supa biarani Yakub. Ito nola tumataranga. Ana bagu ito na ola pasasara suya ang ito Esau na linga. Na mahiya uru ite ni ite na lilang kamarea. Na omang ya ang ito Esau na sa'u. Na umin na dareo uru adia mamatis ito. Na riyadi ito hindi ito tarangu niawa. Ana bagu pasal tu sasane. Sutangang sa tataranga lai malinda u papate ito na sumalle uru na umat utampe di ni pabasan ito rasa indi. Apela mo suka nambone ude apan na pendaman ni Yakub. Su pabasan ite allo indi. Ito pila na tumarang usu asang Esau. Isulod ang piyana wagu. Ito na ulas sara. Yakub nanantang ware na sariyu mada tampa usu wanwanto usu wanwanto su apa Betseba mabatuku haran haran ude tampang piaga piaturang imang ito poi
turangi anak Itera, anak turangi Abraham, hagurangi Abraham, udah poi piat turang meto. Sutangan larana maturu tanpa ude, sularana apang ite buru marango, soromate tempekang soromatate, udah sumadanduma. Apalai indi sutangan badda, sutangan mahurange buru isis mahurange itu tangan badda, tu dia numpitana. Tapi soro, sasane, irango rea apa di pindamana. Uru tama-tama taro, paling ngamat tau te silangkan su tanggam bada ude, ude manambo, mga harimau, serigala, piruang, ude binatang tangga maka, maka raraga, uni ite, tambua amarasai, suru, su bada ude. Su tanggang ata tauta, su tanggang raranduma, su tampalampinge, ito nama ti ilana. Ito nama ti ilana tude wala luanga apepene ude batu. Awe e isu de mawu na pariatta. Mawu na pariatta sa somban to. Tawe na ruuman ito wana ito na ulap pasasara. Tawe na pasaran to anawagu. Namahia iyaang ito. Awe mau na rumanta ringanu napanang wa Riyandi. Riyandi mau ruata suyupung itu Abraham. Buru siyamang itu Isak. Riyandi masuk ke nambone indi. Darangu mau aru dihebale. Manin sutangam pasara. Iyaku tak enirangu mau nyakkan ruata. Mau narumanta sutampa apan. Tawe ina rango, are tawe ia rango. Isai makango sutangan bada, suma su urusita suma hurangan tiada, mau darwanta. Ita tu demanau ngamau danta sutampa pasaran mau, sutampa mapia, awe indi sutampa apang lampinge, su ararandumah, mau darwanta. Parone naungan ite manungku patra paasa ite tawe marango ruata are ite tu de marango ruata tu de rudanta suareda are su tampan padalan mahabu awe sia ni periatta manungku mahabu narumanta suwadda amamara su ararandumah ude pengertian manungku patra pasas pabirni ite apang masurepe a pendamana mamara pendamana masahada pendamana tatilarana etina danduma anawagu pabawiakka punuwiakka are anawagu radda a saidalu radda tatimapia are pabawur su patanganu ruang bawasoana sutanga sowanua panaunge ari pialai panaung panaung pakata hendung manuku mau ruata tawe manantang ite sutampa lampinge sutampa maranduma mau narumanta nola tampa pasomban dari ngaruruata anabagu ude tatielane apuranume ude atona tonna uni to uni indi Yakope uni kako suri none atau natonna mahabus tanpa indi awe yau waga ito waga awagana nito suri none mahabu su tanpa indi arwane mahabu Nadiandi maning surusara lai tarengkong kite. Mau Nadiandi mangku ito maturuta are maraluna ito setia. Ito maakan na matarantu pa tawe masuang sungu tarengko tamratu pa sara.
Ikakaw uru iringidi ite ito tamata na sara nang aribu nalilang kamarea nang abuso. Suya ang ito nangarro wagya nga apang nula wagya nguya ang ito niyaron to uno maralune hak kesulungan niyarro abe mawu tara menerima tua mawu akan isi dutu darangune tihalu apa tapasan si ite ini man indi manuku aramatta padurim mabu tawe wagu ite mapia tawe wagu ite surinonete awe e darangu mabu taturung ruata si dutu watawa tialu maning ite sutarengko le rusara udah nipirata siaku sikako ito tanan nawa sarang kako we ito na pariyata riyan din to su yupung yupung imto Abraham guru yang mangto isa manung kito mabu apam angaramat tamandangu mapaduri maraw mapuluna nambone ere abun detaa guru sarung mula aramat sunamu tamata nariyadi ere paringida si ite manuk memendama ite nasarate tate larana anapia duwene oh ya warin ite tate mabaru panaungi mahabu punu akana uru ito mamenda mahabu marauten kite panaungi sutempo ito ito mapenda mahabu tate mannaunga si ite suri none mahabu suri ringan ite patar pas ito mamenda mahabu tate gaddi are mahabu maraute mahabu nantangkin kite iaku nabahar manuku yau wagga manuku mahabu isindi ito tawe na rango tawe na ilara tana sunna manuku mabu sodering to sutampa lampinge sutampa apa maranduma suwada apa mamaraude mabu sodering to ana bagude apelai ipan ngasi ite mabu sarum maniluma ere bisarang karamona sintang kare sintang sindore are sindore are apa tau terpasinggawang ana bagu apa ana bagu mabu wasing kobar wata watun dua palunga wariaga si ite mabu saru mandiaga maniluma sura ulempong pebiran ite sambon tampa matani ite ude panaungas are pa aburiane atalune ana bagu darangu mawur de hebale apa narihadi guru apa niolai indi ikako are Yakub apa ndito ito tamata apa masaryau to tamata masaryau sara bagian ke kanton yang to nyaronto tamata apa tarwahia nama hia si ke kanton nama hia si siama si hagurang ito isai kana bahian itu de pemburung kako ni uru harurung kako harung esau untuk tingkat tingki ako we pemburu pemburung esau udah kan ni bahian haguranga abe itu nasomban dua tanah baru tamata lareo tamata tarabahia tarabusu lang kamare are iako wagu nasomban mabu makan matrantupa nawaru Nawaru itu nula tamat nula tabe tamata masariau itu nula tamata bagamau itu na ola na apa yang ditemuku tanpa indi sarumola tanpa pasaran mau tamata bawarin banua ere kako nula tamata na nam mau nula tanpa pasaran mau arane betel betel pengaratine waren duata are huma mabu lodin duata wa ude ito nadiandi nasalu manuku husso rasa indi tude mabu mola ruatan tau mantude mabu mola mabu ruatan tau tamata apang tarabahia na baru nola a mangau tude mabu ruatan tau uru aruane ito na diandi mamereng usang kawag mapurong kawagengan na huso na mo aram toa na tento matamasaryao tamatamararuata we
orasa ni tate. Ito nanggagilu sare natahiya aramatta. Tate sariya unito abi aramatta be. Ito matahi aramatta. Mapabiling aramatta, mapurong kawagiangan. So namong aramatta paniyag lumawo sarong ibiling to. Indi panaung. Undiman apan rinone are pangiman apan rinone si dutu mapasaputu are mandantang aading kaman lay tatarima kase sumabu riadi pangiman apan rinone undiman si dutu ude mandantang aading kaman tatarima kase ite buru tamatang mangiman atonton pete ite matarima kase. So namang pabir ni ite, so namang balimpang ni ite, so namang aramata pang singkaman ite, udepi aramata. Apilay, are apa si ite oras sa hindi? Ite atan, na singkam pera matumawo, taturung uruata, are piyabatia, ni piyabatia, tama tututondo, niradalwangi na, unito mabu, uru ya unari wusu, angin indi are usu angin keresu indin to ya usarung sumut tama dalumahu na amang ito napallo sa usu tandi ang keresu na saramatta na masumaranna ito ta tena sumutta mau anio ito sumutta uakan to tudirian di sutaharawanga. Dian sutaharawang ada pak pida somaranna hindi maskana bone patar pas itu tina dia sumawu wa ude ite malimbaga uru ite mangimat sumawu wette lagua subirni ite tingano ade ng kamana lalagu sudaroha soto natus pabiarana mapabeling aramatta matahia aramatta